mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sunday nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni zaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sunday, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashion. Kati ate nina ogenda ke Congo, nina ogenda ke China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku paka nga maze okukolamu omuki niizo okuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi anti agabbi te tolabawo ng'oleka ensawo yawo ku ntebe boba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga olaba otereka mitwalo 5 emitweto osiga osiba otunula ane embwa zakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono olina emitwalo gy'okkumi 23 obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo otambula ogamba ye maama anzijirako bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere bwe munasigala